0: message po ako or si Mika and we'll find a way to accommodate po kayo. And sa mga hindi po nakakakilala kay Mika, siya po ay isa sa mga officers natin sa DPCI. Ano ang role ni Mika sa DPCI?
1: Currently po, ako po ang treasurer ng Dunedin Philippine Community.
0: Wow, treasurer! So pwedeng bumali sa'yo, no? Pwede, pwede. Pwede ngayon, ha? Walang-wala ako ngayon, eh. Treasurer pala to, eh. Lalayo pa ba tayo, di ba?
1: Mahirap yun, mahirap.
0: Hindi, sige, bati muna si Mika sa mga nakikinig sa atin.
1: Magandang gabi po sa lahat ng mga nakikinig po sa ORFM and maraming salamat po for staying tuning with us.
0: So, yes, yes. Bigyan ko lang ng ano ng background si Mika. No? Nakikinig, naririnig tayo all over the world through ilang podcast platforms na to? 8 podcast platforms. Hindi ko na nga maalala yung iba, eh, no? Meron tayo sa Podcast Guru, meron tayo sa Pod News, meron tayo, tamo, hindi ko na maalala. Meron tayo sa ang Access Media, yan ang number one na platform dito sa New Zealand. Diyan in-upload yung mga podcast ng mga iba-ibang mga ano, may ibang mga stations. And syempre sa Apple Podcasts. Yun. So for those na hindi pa nakita si Mika in flesh. In flesh talaga. In flesh talaga. Grabe ka.
1: Grabe ka.
0: Okay. Sa mga hindi pa nakakita kay ano Mika in person, ang kanya pong vital stats now are 36 ba? 38.
1: 38.
0: Ha? 38. 27 or 26?
1: Parang wala.
0: Wala doon?
1: Wala doon.
0: Siguro 24. Okay. And 36 tama, di ba? Talagang ano eh. Mapapaulala sa anyway, pinilit. Siguro ang siguro ang margin of error ng measurements niya ay nasa 0.69. Mga ganun. Mga ganun lang siguro. Sabi, hindi, may ano, may jowa si Mika, no?
1: Oh, meron.
0: Ah, sorry guys, sorry. Pasensya na kayo. Pero treasurer siya. So I hope everyone is having a wonderful evening. Happy Monday po sa lahat ng nakikinig sa atin tonight. Ang sabi pala ng kaibigan natin sa Vice Lechon.
1: Uy.
0: Oo.
1: Masarap 'yan. Ah.
0: Oo, sabi niya partner, alam mo sabi?
1: Ano?
0: Hulaan mo na lang.
1: Ba yun?
0: May hulaan pa talaga eh, no?
1: Ang hirap naman yun.
0: Walang sabi daw, may mga customers daw siyang bumili ng lechon dahil narinig nila sa program natin ang simpleng shout out natin sa kanila.
1: Nice.
0: So yun, sa ano bang pangalan ng business ni Ma'am Melanie?
1: Philly Kiwi.
0: Philly Kiwi, oh. Shout out sa Bay Lechon, sa shout out sa Philly Kiwi, shout out sa Armando House. Yun. So more power sa mga sponsors natin at alam mo na, baka naman.
1: Baka naman.
0: Yan. Okay. So, itry nyo po lahat yan. Hindi po kami mapapaya sa inyo. Especially yung lechon ni Bay, ni Pareng Poy. At ang roasted chicken ng Philly Kiwi Lechon. At isingit ko lang, merong nilaunch na bagong single ang kaibigan natin sa Canada, ang me and Caleb. Sila po yung kumanta ng ating mga jingles dito sa Kwentuhang Filipino. Hindi ko lang siya na-download to play tonight, pero next time, ipi-play po natin yung kanilang mga bagong songs. Okay, so magandang gabi Luzon. Marahay nabanggi sa mga katotoo nating mga uragon at maayong gabi sa imong tanan sa Kabisayan at Mindanao. Okay, sige. Ang pang-welcome ko na question kay Mika. Siguro binyagan muna natin sa program si Mika, no? Okay lang ba, partner?
1: Okay lang. Hindi pero nabinyagan na ako nung una eh.
0: Hindi. Iba yun. Kay Padre yata yung sinasabi mo eh. Tagal na yun eh. Anyway, matagal partner. Ito yes or no lang naman.
1: Okay.
0: Ang sagot mo pwedeng yes or no or pwede mo rin siyang i-explain. No? Bahala ka. Gets? Okay, ang tanong. Okay. Masaya ba ang buhay single? Kahit hindi ka single ngayon?
1: Buhay single siguro masaya para sa mga single.
0: Sa mga single. Kung preferred mo, kung preference mo naman siguro no or preferred mo maging single, siguro masaya siya, di ba?
1: Oo. Kasi parang you can live on your own, you can decide and
0: tsaka yung plano mo.
1: Mm-mm.
0: Go agad 'yun.
1: Go agad.
0: Wala kang nang-iisipin na ibang magde-decide, di ba? Tama.
1: Hindi naman yung magde-decide, parang di ka ano ka lang, wala kang kukunan ng ano ba? Yes or no?
0: Yun nga. So, sariling lakad, sariling decision mo, sariling lakad mo, ganun.
1: Mm-mm.

0: madaling gumawa ng lakad.
1: Mm-mm.
0: Correct?
1: Yes.
0: All right. Sige, next. Ito medyo mahirap 'to eh, no? Yung nature talaga nung tanong mahirap eh, kasi ang tanong, ano yung pinakamahirap na itanong sa iyo on job interview? Tapos ano yung sagot mo?
1: A job interview to.
0: Oh,
1: okay. Ano ba? Ang pinakamahirap para sa akin kung ano ang kahinaan ko.
0: Yan. Meron akong narinig na ganyan eh.
1: Oo.
0: Ang tanong, ano yung strength mo? Tapos
1: what are your strengths and weaknesses?
0: Ganyan. Ang sagot niya, ang strength ko, malakas akong kumain. Yun ang strength niya. Oo. Tapos partner, magugulat ka rin dun sa sagot niya, dun sa weakness niya.
1: Ano? Ano
0: ang sabi niya, nanghihina ako pag hindi ako kumakain.
1: So, overall, it's just about food.
0: Pagkain lahat ang sinagot niya.
1: Ang galing.
0: Pero sige, ano?
1: Pero akala ko kanina, ang pinakamahirap na itanong sa akin.
0: Oo, pinakamahirap. Ano ba?
1: Akala ko, ano, hindi yung sa job interview. Yung katulad ng tinanong mo sa akin kanina, anong vital signs ko.
0: Yun.
1: Yan ang pinakamahirap. Yes.
0: Hindi, wag yan. Balikan natin yung sa weakness. Gusto ko yung malaman eh. Kasi maraming, ano, actually sa next episode natin, pag i-ano namin sa inyo, bibigyan namin kayo ng konting tips sa mga job interviews.
1: Mm.
0: So siguro yung experience ni Mika and sa akin, pag ano namin, kung ano yung mga nag-click na mga sagot sa mga job interviews.
1: Hindi man experience natin, pero yung mga naging experience ng mga friends and mga kakilala.
0: Pero gusto ko munang marinig ngayon yung sagot mo sa kahinaan mo. Sige, tingnan nga natin.
1: Sa akin, ang kahinaan ko yung pagiging perfectionist ko.
0: Totoo yan. Ganyan din, pares pala tayo.
1: Mm-mm.
0: Kasi, ang ano kasi sa pagiging perfectionist, parang madali kang ma-prostrate.
1: Oo, kapag lalo na kapag hindi mo na tapos, tama yun.
0: Oo.
1: Tama yun. Halimbawa, nag-goal ka sa sarili mo na I have to finish this in a certain time, like for 1 to 2 days.
0: Oo.
1: Pero hindi mo siya natapos, parang... Mm-mm.
0: Bigla kang magme-melt ka eh.
1: Oo, nakaka-melt, nakakasal.
0: Tsaka pagka yung talagang iniisip mo, tina-target mo,
1: mm-mm,
0: tapos hindi naging ganun yung result
1: outcome
0: niya.
1: Outcome, mm-mm.
0: Wala, bagsakan na eh, no?
1: Bagsakan.
0: Kaya yun yung sigurong magandang explanation, kaya dapat wag kang maging ano perfectionist.
1: Don't be hard on yourself.
0: Oo, wag kang maging perfectionist kasi kapag ka yung pinaplano mo, biglang hindi naging ganun. Talagang bagsak ka to the lowest level.
1: Mm-mm.
0: Maganda yung sagot niya.
1: Okay.
0: So yun, isa yung benchmark na sagot sa ano. So ano, 'di ba kapag sa mga interview pagka ganyan. O sige, paano mo ma-overcome yung weakness mo? May mga ganun bang follow up?
1: Ano, parang katulad ng sinabi ko sa iyo, yung katulad ng sinabi mo na sa pagiging perfectionist ko nga na-frustrate ako sa sarili ko. So I've learned how to slow down.
0: Yon.
1: Take my time.
0: Correct.
1: Pero katulad din ng sinabi mo kanina na yung mga pinaplano natin sa buhay minsan hindi na natutupad, mm-hmm, o hindi, mm-hmm, na hindi yun ang nagiging resulta.
0: Yung ini-imagine mo na end result, hindi yun. Hindi,
1: pero may kasabihan, sabi nila, ano ba yung quote doon?
0: Nobody's perfect?
1: No, it's just the, hindi siya yung rejection daw. It's a redirection, ganun.
0: Rejection is a redirection.
1: Mm-hmm.
0: Ganda nun, ha?
1: Mm-mm.
0: Ganda nun, ha? Okay, sige, basta next time mas papahalawakin natin yan kung ano yung mga, sa mga naghahanap ng trabaho lalo na, no? Makakatulong kami sa inyo. So, next episode namin yan. Promise. Okay. So, ito. Comedian na sikat pero para sa'yo hindi siya nakakatawa.
1: Comedian na sikat.
0: Comedian, oo. Lalaki, babae, comedian or comedian?
1: Minsan.
0: Kahit sa Hollywood or local Pinoy.
1: Sa akin, personally.
0: Walang
1: si Joey
0: filter. Okay. Gets.
1: Hindi
0: kasi si Joey De Leon, wala siyang preno.
1: Oo, pero ang kagandahan naman sa kanya, matatalino naman ang kanyang mga komento or mga bagsakan niya. Ngayon, pagka minsan, hindi kayo nagkaroon ng same level of understanding.
0: Depende siguro yan kasi mga tito jokes kasi yung mga tinitira ni Joey De Leon. Mm-hmm.
1: Siguro sa generation gap.
0: Pero ang na-appreciate ko sa kanya, well, may point ka dun. Gets ko yun. Minsan na sumasablay yung
1: jokes
0: siya.
1: Parang minsan off, ganun.
0: Pero what I appreciate yung sa

0: niya ng malaki yung sa kanyang songwriting talaga. Grabe yun.
1: Mm-mm.
0: Grabe yung mga sumikat na song ni Joey De Leon.
1: Oo.
0: Sa akin...
1: Sino sa'yo?
0: Yari tayo rito eh.
1: Yeah,
0: yari tayo. Siguro ano...
1: itago natin sa...
0: Natatawa ko kay Vice Ganda, pero... Sasabihin kong ano, 40-60.
1: Mm.
0: Natatawan at hindi natatawa. Mas malamang yung hindi natatawa.
1: Mm.
0: Kasi may... Alam nyo na yun. Okay, gets na yun. Okay, last na. Partner, mahirap ba sa'yo mag-turn down ng offer, invite, or maniligaw na ayaw mo talaga? Sabihin natin ganito. Ang scenario, nag-PM sa'yo si Joshua Garcia. Nag-PM sa'yo si Joshua Garcia. Ang situation is ayaw mo siya. Susi ka pala, no?
1: Ayun. Hindi, syempre.
0: Kunyari lang. Paano mo siya i-turn down? Kung yaya, kunyari kang mag-dinner. Kunyari, ako si Joshua Garcia. Dahil ako muna, mag-invite muna ako eh.
1: Akala ko nag-chat na eh.
0: Mika, I'm having dinner tonight. What time should I pick you up? Walang tanong-tanong, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Di ba?
1: Matindi ang mga tanungan ni Joshua
0: kunyari
1: Garcia.
0: Pero
1: ayoko.
0: Kunyari ayaw mo.
1: Kahit gusto ko.
0: Kunyari juicy ka. Juicy pala to. Okay.
1: Sasabihin ko na lang sa kanya, I already have a commitment. So.
0: Or I already had dinner, no?
1: Mm-hmm.
0: Kumain na ako eh.
1: Kumain.
0: Ang dinner ko kasi sa morning eh.
1: Oo nga pala, kumain na ako. Pero ba't ganun? Hey Joshua, sorry ah. Kumain na ako ng morning eh.
0: Anyway, okay. Ang ganda na. Okay. Pero minsan kasi talaga, mahirap mag-decline sa mga offer.
1: Pero unfair naman kasi yung ginawa mo example.
0: Ba't naman si Joshua? Gusto ko kasi maano kung mapapa-deny ka, makapa-decline ka doon eh, di ba?
1: Ako po, baka marinig ako.
0: Kasi kung si Empoy yun, baka sabihin mo, iyoko nga.
1: Gusto mo yun.
0: Okay. Oy, napaka may magbasa akin yun. Grabe kayo. Anyway, example lang po yun. So, speaking of invite, birthday greetings muna to all our celebrants last month. Nagkasakit kasi ako ng matagal eh. Napansin nyo ba mga replay yung mga nakarang episodes? Anyway, so, after nito, pabatiin din kita partner ha. Alternate na siguro tayo. Okay, so belated na lang ito to all. Well, sana maalala ko kayong lahat. Happy 33rd birthday sa wife ng BFF ko na si John Paul Aguiles, si Kumaring Sharina. Happy 33rd. O yan ha. Binawasan ko ng konti yung edad mo dyan ha. Ha? 33rd, grabe yan.
1: Magkano ba magayang dyan?
0: Baka naman. So happy 32nd birthday kay Madam Christy Latawan. Isingit ko pala, speaking of birthday, syempre, laging bida sa handaan yung ano, di ba?
1: Violet yun.
0: Okay. Mm-hmm. Alright. So, ano ba? Ayun na. Si Angel pala, nag-birthday din. Hindi ko maalala kung anong day yon. Ilang taon na ba si Angel? 22 daw. Okay. Okay. Ang sarap ng pa-takeaway na palitaw sa akin ni RA eh. Yung blood sugar ko, litaw na litaw din eh. Isang kagat lang, langit agad. Palong-palo. Agad, ha? 12 mmol yung ano eh. Yung blood sugar ko eh. Muntik na akong sumama sa liwanag ah.
1: Huwag naman.
0: Grabe. Okay, ito pala muntik kong makalimutan ha. May pa-blind item pala tayo sa August celebrants natin dito. Ang sabi kasi, partner ng aking bubuwit.
1: Mm.
0: Isa sa mga celebrants na to, eh, nagda-drive na daw ngayon ng Toyota Land Cruiser.
1: Ooh.
0: Wow naman. Baka sana all. Color black yata eh. Color black yata yun eh. Glossy finish. Hindi sigurado ng bubit yung kulay, pero Toyota Land Cruiser. Ang sabi nga daw, pamasok lang daw yung kotse.
1: Oh.
0: Iba pa daw yung panggala, tsaka pang everyday eh. No?
1: Oh my God.
0: Grabe naman. Mamaya, paka-reveal natin. No? Anyway, happy birthday din kay... Ay, ikaw muna pala, partner. Magbati ka muna. Sino may yung mga nag-birthday sa'yo? Bago ko tapusin. Hindi, ikaw. Meron ka bang babati na nag-birthday?
1: May.
0: Okay, sige, bati na. Sige, go.
1: Si, ano, Kuya Pedro. Happy birthday.
0: Pedro, ano? Yan ba yung sa ano?
1: Sa...
0: True Value?
1: Oo.
0: Ah, okay. Mm-hmm. Oh, kilala ko yan, Pedro.

0: Torres, di ba? Pedro Reyes, shout out. Oo, na mapapanood niya itong ano, yung behind the scenes natin.
1: Oo.
0: Oo, nakikinig yan dito.
1: Kasi ka-work ko yung asawa niya.
0: Ah, okay. Mm-mm. Di ba kadarating nilang na asawa niya?
1: Hindi po.
0: Matagal na ba dito?
1: Mm-mm.
0: Okay, Pedro Reyes, yun. Happy birthday ba?
1: Happy birthday and happy anniversary sa
0: anong kanilang. Anong date yun?
1: 22.
0: Happy birthday belated August 22.
1: At saka Pedro Reyes. Yun, yung anniversary din nila.
0: Ah, kailan yun? 22 rin?
1: Hindi, basta August
0: yun.
1: Yes.
0: Okay, so happy birthday and happy anniversary. Okay, sino pa?
1: Yun lang po.
0: Okay, happy birthday din kay Polinyoso na 28 ka na ba, brother? Ha? Mayaman din to eh, naka Kia Carnival na white. Nagpadala naman sa akin yan ng Dunkin' Donut, matamis din. Ramdam ko talaga mahal niyo ako eh. Ramdam ko eh. Si Erica Magat, alam ko August din yan. Ay hindi, Erica Keg na daw pala. Ikaw? Oh, sige, go.
1: Sige, go. Naisip ko po, happy birthday po sa mga DPSI officers.
0: Happy ano what?
1: Birthday.
0: Sino?
1: Si Miss Erna.
0: Ang dami nila.
1: Ma'am
0: Erna.
1: Si
0: Alnaldo, Erna Lynn Alnaldo
1: Smith.
0: Alnaldo Erna Smith. Buhay natin pangalan para ano, shout out talaga. Sino pa?
1: Kay Miss Maria Ru, Maria Gloria Ruz.
0: Oo. Okay.
1: Fe, Ate Fe.
0: Ate Fe. Ano bang last name ni Ma'am Fe?
1: De Guzman.
0: Ma'am Fe de Guzman. So ulitin ko, recap ko lang muna. Si Ma'am Erna Alnaldo Smith, si Ma'am Maria Ruz,
1: Gloria
0: Ruz. Sino pa yun? Ma'am Fe de Guzman. Wala na.
1: And si Miss Marie Lou.
0: Ba't marami kayo nagbe-birthday ng August? Anong marami meron sa August,
1: po,
0: no?
1: Opo.
0: Ako rin eh, na ano, hihiwagaan ako eh. Kasi kung August ka, pinanganak, ginawa ito.
1: Mga November.
0: November na malamig. Alam ko na, guess. Kaya pala ang daming celebrants talaga ng November.
1: And si Miss Marilu Scott and si Melanie Baltar.
0: Ah, Ma'am Melanie Baltar. Okay. Mm-mm. So ulitin mo para maliwanag yung lima. Ma'am Ernaline Alnado Smith.
1: Maria Gloria Ruz. Marilu
0: Scott. Fede Guzman,
1: Melanie Baltar.
0: Okay, belated happy birthday po sa mga DPCI officers natin. Ayan. And going back sa akin, si Erica Keg. Shout out din sabi niya na si Marvin. Ilang taon na ba si Erica? 24? Waistline daw pala yun eh, no? Waistline. And the with wheel. Grabe ha? Grabe ka ha?
1: Sana all.
0: Okay, so si Madam Cristel Daduyo, happy 27th. Si May Sanchez, ba August din? May ata siya. May nga pangalan eh. Pero yung anak niya, si Ellie, nag-birthday nung August 20. Hindi ako nakapunta kasi ano eh. Night shift ako noon pero nakatikim ako nung handa. May lechon tsaka may natamis na cake. Mahal na mahal niyo ako, no? So yung di pa nagpapadala sa bahay, alam niyo na gagawin niyo, no?
1: Mahal nila ang blood sugar mo.
0: Joke lang. Huwag na kayo mag-alala. Ipa-flash ko na lang sa mga screen niyo yung GCash ko. Oh, yan na. Joke lang. Oh, yan. Si Wendell ba birthday din? Hindi ko alam eh. Batiin ko na lang. Kung hindi niya birthday ngayon, hindi advance, di ba? Okay, so, yon. So, papangalanan ko ba yung blind item natin kanina na naka-Land Cruiser?
1: Pwede. Pero blind item nga eh.
0: Blind item. Initials ko lang siguro, no? Initials na lang siguro. Sige.
1: Ano ba?
0: Okay, siya
1: na?
0: Po ay si ML. ML as in mayamang lady. Gets na yan. Sana all. Okay, so before we go to our main topic or yung kwentuhan topic natin for this evening, we will pause for another song break, and this time we will be singing the song Starship. Tama? Okay, so here's once again Nika Torres and yours truly, Kwentuhang Filipino, only here 105.4 RFM.

0: Once again, Miss Mika Torres, only here. Kwentuhang Filipino 105.4 or FM. Yes! Okay, so nandito na tayo sa ating main kwentuhan topic for this evening. Well, alam ko most of you can relate kasi ang population ng Dunedin and ng mundo, majority po dyan is working or nagtatrabaho. And yun, having said that, kasi pag nag-apply ka kasi ng work, ano bang una mong tinitingnan pag nag-apply ka ng work?
1: Yung ano, hinahanap nila.
0: Hindi, I mean, kunyari,
1: yung company mismo.
0: Hindi, kung maghahanap ka ng trabaho, yung job position ba o yung sweldo?
1: Well, sa mga
0: Between
1: Pilipino,
0: yun. Sweldo eh, no?
1: Sweldo.
0: Okay. So, ang una mong siguro tinitingnan, di ba, yung pay. And siguro yung susunod, yung job scope or yung job description.
1: Mm-mm. Kung naayon ba siya sa kakayanan mo.
0: And kung yung sweldo, sumasapat ba dun sa mga tasks na gagawin mo? Sa job description, di ba? Tama.
1: Mm-mm.
0: Okay, so tama, di ba? Kasi dyan mo, yun nga, din mo tinitingnan yung ano eh, yung kung equal ba yung pera dun sa gagawin mo. Now, ano yung relevance niyan with our kwentuhan tonight? Well, honestly, wala. Ang haba ng intro ko, wala naman pala.
1: Anong gagawin natin?
0: Well, ang pag-uusapan natin ngayon is yung mga kakaiba or pinaka-weird na ginawa mo or pinagawa sa'yo in the line of duty or on the job. So, sige, ikaw muna partner, may naiisip ka ba? Pinaka, kahit saang work mo yan, pinaka-kakaiba na pinagawa sa'yo talaga na hindi mo makakalimutan. Na tingin mo wala dun sa job description mo or kung nandun man pero kakaiba talaga yung ginawa mo or ibang effort, ibang level ng effort yung binigay mo.
1: Ano ba to? Ang hirap eh.
0: Ako muna.

0: Kasi parang ano eh, parang may mga ginagawa ka talaga na hindi mo na talaga siya iscope, parang out of your box na.
1: Oo nga, yung mga tawag doon, yung mga ad hoc na task, no?
0: Oo.
1: Minsan nga, mas marami pa yung ad hoc kaysa doon sa nakalagay sa job description.
0: Oo
1: nga. Di ba?
0: Tapos, hindi ka naman nabibigyan ng sapat na compensation doon sa ginawa mo.
1: Sabihin lang sa'yo, oy, galing mo.
0: Oo, ganun
1: na. Job.
0: Ganun na lang yun. Minsan, ano, sa atin pa sa Pinas, mas madalas ang OTY.
1: Yun. Kasi, yung ngayon, makukompare mo siya dito sa New Zealand, sa Pilipinas. Kasi dito, per oras yung bayad sa atin.
0: Oo,
1: ano? So, kapag talagang nag-exceed ka dyan sa oras mo, babayaran ka talaga.
0: Babayaran ka talaga nila.
1: Sa Pilipinas, pagka walang isang oras yan, wala eh. No?
0: Wala.
1: O minsan kaya, nga, ano?
0: Ang bait na ng boss mo kapag pinamerienda ka.
1: Oo. Okay. Anyway, sige, mauna ako. Pinaka-weird, ulitin ko, pinaka-weird na pinagawa sa inyo sa, na ginawa mo, or pinagawa sa'yo in the line of duty. Alright. So, back in Singapore to, itong kwento ko. Isa sa mga task ko as IT sa isang restaurant, doon yan sa may Bukit Panjang. Kaya alam nyo ba yung lugar na yon? Anyway, hindi lahat ng turista pupunta sa lugar na yon. Yung bukit, ang ibig sabihin yan, mountain. So, Mount Panjang. Yun. So, ang isa sa mga task ko is to look after the CCTVs. Oh, yung mga camera inside the restaurant. Ang alam ko, we have 33 cameras inside. Oh, malaki siya. Bigyan ko lang kayo ng konting background. Hindi siya ganun kaganda ang facilities. Pero yung mga gaysano, pag nasa Singapore yan, lagi yan dadaan doon to dine. Si ano, one time nandun si Ting Lakson eh. Oo. So ang specialty kasi niya is yung mga African, yung malaking crabs. And some other local Singaporean dishes. Now, ang hindi ko makakalimutan dyan na pinagawa sa akin is to look at the video footage sa kitchen area. Oh, because of a scandal. Scandal talaga.
0: Sa kitchen?
1: Scandal, grabe. Ayoko na. Scandal pala ito. Hindi, joke lang.
0: May ibang niluluto, ganun.
1: May ibang kinain.
0: May ibang akala ko may ibang niluluto.
1: Hindi, joke lang. Hindi naman siya scandal, pero if nagdi-dinner ka po at this point, skip mo muna to. Bukas ka na lang manood. Wala naman tayo bukas eh. Anyway, it so happened na may nagreklamong customer about, sa restaurant nga yung setting, di ba? May nagreklamong customer about a lotto ticket. Lotto ticket. Or ang tawag doon, toto ticket eh. Sa Singapore. Inside, doon sa kanyang pansit na take away, na tub. Clear siya?
0: Clear
1: yung ano, yung take away tub. Clear, kaya kitang-kita mo yon.
0: Kita mo yung papel.
1: Kita mo yung papel. So may nakasingit sa kanyang ano, lotto ticket. Pansit yung order. Tapos nakapulupot yung sa pansit yung ticket. And kitang-kita nga siya dahil clear yung container niya. So yun, sinsawa ko yung mga security cameras doon sa resto. Sabi ng boss ko, "Hey handsome." Hey handsome talaga. Kwento ko to eh, di ba? Sabi niya, "Hey handsome, review the cameras in the kitchen and find out who's the culprit." So at first, sabi ko, gimmick lang yan. Mm-hmm. Di ba sa Pilipinas, di ba? Pagka gusto mo makalibre,
0: gimmick ng mga customers.
1: May dala-dala kang posporo, tapos may gagamba doon. Yun yung una kong naisip. Di ba? Ayaw magbayad siguro nito. Modus to. That was my initial reaction. Not until. Eto na. Mahulaan mo ba, kabayan, kung ano yung nakita ko, partner?
0: Hindi. Ano ba
1: okay.
0: Makita mo na yan?
1: Not until na makita ko yung camera footage dun sa camera number 19. Hindi ko makakalimutan yung camera na yun.
0: Nakatutok yun
1: sa kitchen
0: number,
1: eh.
0: Ha?
1: Nakatutok yun sa kitchen eh.
0: Mm-hmm.
1: Oo. Hindi naman siya madalas namin tinitingnan yung camera na yun kasi kitchen. Wala akong pakialam dyan eh. Pero ang nakita ko sa camera footage, napanganga na lang ako, partner.
0: Bakit?
1: Paninganga nga.
0: Huh?
1: Okay, sige. Hindi ko talaga in-expect yung nakita ko. Pero ito, doon mismo, alam mo, pag nakapunta ka sa kitchen ng kahit saang restaurant dito, di ba may parang stainless na mahaba?
0: Na table.
1: Na doon sila nagpe-prepare, doon nagluluto, And at the same time,

0: siguro doon na rin inaayos yung mga takeaway. Di ba? Mahaba yun eh. Di ba? Hindi ko alam po ng tawag doon. Basta makikita mo yan sa kahit anong kitchen setup, yung stainless steel na malaki.
1: Parang standard na nila.
0: Yeah, standard na yun, di ba? Doon mismo, guys, i-visualize nyo to ha. Visualize nyo to. Isipin nyo yung malaking table na yun. Meron dong, nandun yung chef sa gitna. Tapos nakapalibot sa kanya yung
1: mga staff.
0: Staff niya. Mm. Alam mo ginagawa? May hawak po silang ballpen at saka lotto ticket. At doon po sila nagtatayaan mismo. Doon. So ito yung pinaka weird na ginawa ko, no? Kasi tiningnan ko talaga yung camera. Sabi ko, nung nakita ko sila doon na may hawak na papel, lotto ticket at saka ballpen, wala na. Tapos na po ang kwento. Doon pa lang sa nakikita ko, tapos na yung kwento. Hindi ko na kailangan pang i-review pa further kung
1: pero
0: anong nangyari.
1: Pero lahat sila, culprit.
0: Pero ang iniisip ko doon, hindi ko na siya kailangan i-review kasi nandun yung chef eh, yung head chef eh.
1: Mm-mm.
0: So, siya yung mag-take ng responsibility noon. Regardless kung kaninong papel yon, nandun yung head chef, siya yon, siya na yon. Wala nang ibang hahanapin pa. Kasi siya yung in charge. So isipin mo yon, hinanap ko yun dun sa nirevy ko lahat ng footage.
1: For how long?
0: Siguro inabot ako ng isang oras din siguro eh. Kasi syempre hindi mo alam kung anong oras nangyari yun eh.
1: Uh-oh.
0: Diba? Ang inano ko na lang, siguro nagtanong ako dun sa isang staff eh. Anong oras nila normally niluluto tong pansit na to? Doon na lang ako nag-start eh.
1: Mm-hmm.
0: From there, hanggang kasi syempre naglaluto na yan, may nag-dine in tsaka take away. So doon na ako nag-start. So, tingin ko isang oras ako inabot. May get.
1: Napakatagal din.
0: Yes. Pero talagang nagulat talaga ako doon sa nakita ko.
1: Mm-mm.
0: Akala mo iniisip ko pa initial reaction ko. Oy, gimmick lang ng ng customer yan.
1: Mm-mm.
0: Hindi yan totoo. Gusto lang makalibre niyan. Tapos nakita ko doon sa CCTV, nagtatayaan pala sila ng loto doon mismo sa kitchen. Grabe yon.
1: Nakasama pa yung head chef.
0: Head master chef. Okay. Sige, partner, ikaw naman.
1: Sa akin, walang ganun ka-weird.
0: Walang ganun
1: pero,
0: ka-weird. Weird yun eh, no?
1: Mm-mm.
0: I-rate mo yun. I-rate mo yung pagka-weird nun. From 1 to 10.
1: Nasa 20.
0: 20, no? Grabe yun.
1: Kasi
0: grabe.
1: Nasa kitchen.
0: Alam mo, mga ang IT ako, Pinoy din yung kasama kong IT. Sabi ko, bro, liga. Tapos na tong kwento na to. Liga. Tapos ginan niya ko, tinuro ko sa kanya yung camera. I mean, actually, in-snapshot ko yun eh. Hindi ko lang alam kung na-save ko pa yung nun. Yung kung ano yung 1 million views yun eh. kasi
1: magiging
0: napaganon din siya. Napaganon din siya, napanganga din siya sa nakita niya eh. Talagang nagulat kami, doon sila nagtatayaan ng loto doon sa loob ng kitchen. Tapos dinay pa sila na wala daw loto ticket na napunta doon sa takeaway. Wow. Well, anyway, yan. Siguro talaga i-rate ko rin yun ng 10.
1: Pero anong nangyari after?
0: Ang nangyari doon, actually ang suggestion ko dyan, palabasin na lang natin na may premyo kasi yun. Joke lang. Sumakay na lang.
1: Akala mo talaga, diba?
0: Hindi kasi di ba
1: may... Masyado talagang galibon.
0: Sabi ko,
1: ang seryoso ko kasi nakikinig sa'yo
0: ticket
1: eh.
0: Ticket yan eh. So, susunod dyan may kasama ng premyo sa loob.
1: Oo. Baka sila na
0: grand prize
1: yun.
0: Oo, diba? Yun. So, talagang pag... Nung ginagawa ko tong ano na to, tong episode na to, sinusulat ko siya, sabi ko, kailangan mapunta to dito. Naalala ko pa talaga siya hanggang ngayon. Well, anyway, moving on, ano naman yung sa'yo, partner? Kahit sa level 5 lang yan, okay lang sa akin yan.
1: Oo, siguro mga level 4 lang to.
0: Kasi, level 4?
1: Oo, parang pare-parehas lang naman kaming ahente.
0: Okay.
1: Pero out of my job description,
0: okay,
1: na task akong mag-handle ng team.
0: Mm-hmm.
1: Na wala talaga akong alam kung anong gagawin ko. So,
0: okay.
1: Tapos, na-weirduhan lang din ako. Pakiramdam ko kasi parang, nag-expect sila ng something from the team.
0: Mm-mm.
1: For 2 weeks ko kasing nahawakan yung team na yun.
0: Oh, okay.
1: Yun lang. Tapos parang, ina-expect nila na magpa-perform yung team.
0: Mm-mm.
1: As a regular, yung parang katulad, kung halim, kasi syempre, hindi naman talaga ako team leader.
0: Oo.
1: Tapos, ang expected nila na result nung team na hinahawakan ko is yung parang, nahawakan talaga ng
0: excellent
1: team leader.
0: Agad.
1: Oo.
0: Oh, okay.
1: Yun, parang sabi ko, ang weird naman ito.
0: Kaya dapat talaga hindi ka nag-expect ng ano eh, no?
1: Mm-mm.
0: Kahit saan siguro, kahit saan siguro, wag ka

0: expect tapos, mo mataas.
1: Simula nung nangyari na yun, medyo naglilo ang performance ko nun sa trabaho. Kasi parang, ano, I know yun, mag-expect na sila ng too much from you.
0: Mm-hmm. Gets,
1: tapos
0: gets.
1: Ano, ang pay mo lang is ganun lang.
0: Hindi siya ganun ka, ano, pero alam ko maraming makaka-relate dyan.
1: Oo.
0: Oo. Minsan, alam ko meron na rin akong ganyan, pero hindi ganyan ka-grabe sa'yo na yung team leader na, ano, na role.
1: Na role. Oo. Tapos, eh, ano ka lang naman, ahente ka lang. Oo. Tapos, biglang ipapastep out.
0: Call center to, di ba?
1: Oo.
0: Kasi minsan sa call center, kapag ka, kunyari, nakakakuha ka ng mga customer, CSAT, di ba?
1: Oo, sa CSAT.
0: Nakaka-CSAT ka ng isang buwan, siguro ang tataas ng CSAT mo. Oo. Tapos, expect nila the next, ano, ganun ka ulit. Eh, hindi mo yun makokontrol eh.
1: Oo, hindi mo
0: makokontrol. Sino na call center dito, guys? Oh, di ba ikaw, nakita kita eh. Ayun, ano? Di ba? Kunyari, di ba? Ano siya eh? Hindi mo lahat ng... Di ba nga ang sabi nga nila, ang bottom box call, ilagay mo sa middle box.
1: Mm.
0: Ang middle box, iangat mo sa top box. Di ba?
1: Mm-mm.
0: Eh, paano yung talagang worst na scenario yung napunta sa'yo? Kaya, papupunta lang talaga sa middle box. Yun, napaka ano, kung nagbigay ka siguro ng pera, mapupunta sa top box yun.
1: Oh,
0: pero kung talagang service-service lang, hanggang middle box lang ang ano nun. Hindi ka pwede mag-expect ng top box doon. Kaya napaka... hirap i-maintain yung mga ganun mga CSAT na yan.
1: Kaya,
0: and hindi naman lahat ng mga inassist mo na magaganda magsusurvey, di ba?
1: Oo. Kung may time sila mag-survey.
0: Yung mga ano, call center dyan, sigurado nakaka-relate kayo sa amin. Okay. Mm-hmm. So moving on, siguro, ang panghuli ko, balik ko na lang dun sa Singapore setting, no?
1: Mm-hmm.
0: Kasi ito naman, ito rin, sa CCTV rin to. Hindi ko makalimutan to eh. Ang sabi nung customer, nag-order siya ng food.
1: Mm.
0: Tapos, merong dun sa resibo, Sprite in can. Sprite. Mm. Sprite in can.
1: Umorder ba siya nun?
0: Ayun nga yung dinidispute niya. Alam mo ba, wala na siya dun sa restaurant, tapos nag-text siya. Nag-send siya ng text. I believe this Sprite in can was not served on my table. Oh, grabe si ate. Babae. Tapos, alam mo, sinagot ko na lang. Sabihin mo, bigay sa atin yung address. Papadalan ko siya ng 1 liter na Sprite sa bahay nila.
1: Libre pa.
0: Totoo, kasi iniisip ko, alam mo, yung cost nung pag-review ko dyan, mas mataas pa yun eh. Kaysa dun sa bigyan na lang natin siya ng Sprite. Di ba? Grabe. Grabe, natatawa talaga ako dun sa mga... Ganyan. Anyway, well, that concludes our episode for tonight. And pero before that, siguro last song muna tayo, no? Anong ano natin?
1: Your Love.
0: Okay, so here's once again ang ating singer, ang ating bagong co-host na si Mika Picoy Torres will sing with you. Kaninong version to?
1: Kay Juries.
0: Juries, Your Love. Only here, 105.4 or FM.

Matagbuwan na tong swildo kaltasan. Matagbuwan na tong swildo kaltasan. Matagbuwan na tong swildo kaltasan. Matagbuwan na tong swildo kaltasan.